di nenai na so abraye su duro han mo mata ka che Jesus say e radu han man criminalize us and we na so e radu ahwe ne mata ka ye no say radu timi nyane light us fro wo mo sa mane ben kwam dia sene na wo hu e woni pani so a sene na wo hu e wo sika mu a Awurade ba mu aban kwam awa ni manyam mu awa sika mu awa yarosam awa bibibiara mu ani amapa ya awurade dia no so wo mu a wo ba ban kwam ewo mu ewo Yesu dene mu.

wahene yesu awotwa ne musana woni wasia pone na epone so sabra woro mo na epone so na asoche ne poten denden no wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epwa soche na na epo yindiri no epwa soche ne yedindia ena no pe na asoche bia ebo me bremo na erade ema ne ma nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jidi o musa ukasa ena no pe ya sa soche ne ebe yedi wo me bremo esa se sa bro hine ne bukatneza e ka se sedrak ni mizak ni abednego wo mun kutu ne hone ne no na o mun ya jidi e wo wa urade mu no o ma kutu no na wa di wo mun kogu jafuru no ni mu no sa bra no na urade wo ho sa bra na urade ukasai e ma e wo mun kogu jafuru no o mu sa firi mu dia ene ne na no pai

di ashano encho woni pa bia ubenye nsanyo ube wuka no ube ubi wase ube ubi ye afi ubenye juma me sa won kom sa ubenye juma.

chantumana, na chantumana, na makase, wo, wo na wayemi, wayemi adu, kasiye, eratik,